ganare gae gudada. Itazoshika kwangu ndakapa. Nakomana wakanagisa. Anonga